Dan sa ko makagin po ay Mari mari pi hu pe gari gari gari gari ya dano ay ay ay dancing time.